0: 기사 그거 있더만 개병몽 증설 어쩌라고 아 보고나 아 아승저라 아는 나옥니 아 바보바이 해다
1: 아
0: 보록니
1: 아 보록게 바바제 자가 자크리 카요 아자가나 창백야 아 창가에 안 로맨스클 보팅 하데 승 아저라
0: 우대포니 나
1: 우대보가 함께매야 I was able to get a transfer. BSC ID kha ga Sikkim Manipal University ni aw oba hakena ni tirak tirak hai ang job rogo pass kha ga BSC ID kha ga MCA complete kha ga ang job rogo apply kha ga job mangha abur ya gulo tirak tirak hai khoroksa burai to buma buran bu kaisa one shot tai ani busa je burai mona ta kaina nangu ba aw kai dikha ani logi songo ani husband wo Hanya government service, angbo abon yagulo nang kaisi kaisa nang kaisa service kaisa government contractual kaisa khai jango, but ani life ho ani lagmo ang asumani asup sai ba bekar tam hi nang sai mia tam kya ang try khai jango, mane ang try to khai ani life ho, bo hai ke buri ani mano nu khai ma job khai ya ani ma asu gu jango ma sengno na yo. Chariyo khaniyo but ani kaisa mane bukhao kaisa tong mane je yang ang thinango kaisa ang kaham job khaiya ko yang nok nu khuno help khainai ang nu go je ani ma help khami means help khair ma ma sam kya de